Tamfa kuimba kokoma kumeneko ndithu kwa Mr. Nice amene watipatsira nyimbo imeneyi mutu wake amatero kuti my first lady. Ndiye nayenso nazo makonyonga apa wadza ndi nyimbo yake imena kuti umasiye. Nkhani ya umasiye kuti tiyikambe aliyense apa kuti ayambe kufutukula mbiri yache, ayi nkhani zake ndizosakhala bwino. Talowa mbwalo ndi nyimbo imeneyi mutu wa nyimbo akuti umasiye.

Kwatinomvera tatamanga limodzi maprogramu osiyana-siyana ngati parepena vake pamene palakuika ndipepese kuti pepani. Mutayese muna ndine FM Tetown ndipo amene ongolera kunchiniku ndi Clayton Banda. Tonanenso mulungu akalola ineyo ndapita.

Yo. Okay. Nagangkani kang ko pangono so. Lemon jacuti. Wanatipano adanis man. Insane song chong do dapu yeso.

Asafasira Radio Mozambique ta kumanjiri na mabasa tuwa maskati masanzikiru. Mabasa datumana ife kutomira nzizi utatu. Paka na chino mnachitefi mene, memenere na nzizi ushanu. Tachedza na visere ya kusiana siana da tipanga vya upia kukosi. Napide ipida uneo na ipida veo mapika kukundi ya mapika da chituwa zuwe shimutando ya Zimpeto. Munzinda Maputo pakati pa nsoka wa mamba shimono Mozambiki na Senegal. Nsoka mewirishi ya buruka chibaribare paku mwesa na Noi Boards. Onge Mozambiki mpiro boards, Senegal mpiro boards. Chitika zuru eshi tulikira kuti pa chipiri. Ziku Mozambiki na ati zatibulane na Sudan. Mangwana dimingu tinati tiza. Bwere pontu na mapika nangu.

0: Inya, sebenzisani intokozi wamanja wa usere unayi, usere usere, uwiri, upemba, isongombe, upemba, usere. Penu nankontokozi ni usere utanthatu, unayi usere, utatu isongombe, ubodzi utatu, upemba. Space Liners, ukomiki wanu ndi ndindo wathu.
1: Pura e cristalina, água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
2: Imwe nyachuma pabodzi na anya kuchitamvira mau. Tutusani chuma chanu pa kuzengeza mabasanu kubukira mu nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mphika ya nyimbo za muno Mosambiki. Inachitwa na Radio Mosambiki Tete. Tuera kudzindikira na kututusa anyamchesa wa kuimba a muno Ntete. Kuti muve pizinji, pitani chiverano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete. Taitai kwa yani ntokozi mamutobola 85-22-89-386. Taitai 86-11-64-629. Penubi patisani basa email ishi emisonstete@gmail.com. Mbatipatane ni manja toera maganizwane wa afike ngombe kuti titambaruse nyimbo zathu na malondanu. Nyimbo zathu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsia ya Tete.
3: Kodi malaria ndi minji?
4: Malaria ndi utenda wanyampwanda asasoswa na chifunye cha plasmod chisadzeswa na imbu ya chikazi inadziwika na anopheles.
3: Ndinadziwa tani kuti ndathaphula nyampwanda malaria?
4: Manungo asapisa kakamwe, mphepo ndu manungo, usadzadzamira penu kutetemera, usatapika, usabuka kaluma munsolo, panango pepsi chitika kawiri kawiri.
3: Kodi anthu asapasirana tani utenda wa nyampwanda malaria?
4: Utenda wa nyampwanda wa malaria usathapuliswa pakulumwa na imbu ikazi isachemerwa anopheles. Pionsene, pisatoma panzidzi usalumwa munthu na imbu ina chifunye cha plasmod. Midzidzi nango, munthu asathapula utenda wa nyampwanda wa malaria, angakhala akutambira chiropa, angalasiwa njirisau ina chifunye cha malaria. Taitai, mayo pa manungo, angakhala na malaria, asathapulisa mwanache ali mimba.
3: Kodi ndi zipi njira za kujenga utenda wa nyampwanda malaria?
4: Pa makhaliro athu, pana njira za kusiyana-siyana kuti anthu achenkhe utenda wa nyampwanda wa malaria. Makamaka ninga, kuphatisa basa mayadi aimbu, kuvala nguo za kuphimbira miyendo na mikono, kuyikha mangalade peno mayadi aimbu mʼmachanera, kudzola mafuta asachemerwa repelente, kufikira mathawala amadzi na dodi mphetepete mwa nyumba. Chikonzero cha malaria panthu matoma chisachitwa mwakuimbira. Mbwenye chakufunika chikulu ndi kuenda kapimiwa chiropa ku nyumba yaungumi. Kwache pasafunika kudziwa makhaliro a ntenda, thunga ache, kulemera kwa manungu ache na nyatwa zinango za ungumi wache. Angamapimiwa mwankhasa chiropa chache, ntenda anakwanisa kuwanga mwankhasa.
3: Anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiyana pa dziko ya pansi UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka mwakutupumusa.
5: Nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki ya muno Ntete ili maphwando akupita kwa pyaka maku mashanu na chibodzi. Tikukupembani kuti muzakhale na anthu pa maliketa amalonda kusiyana-siyana.
6: Zakhala na maonesero amalonda, apyakudya, ulimi, mabuku, pyakusema, mabasa nyumba zongumi, kuimba, na pinango pizinji.
5: Imwe nyamalonda na nyachuma. Bwenani muzapemberesi mabasa na umisiri wanu.
6: Limbani kubisa kuduwala. Sabudu, nsiku statan hana manolo upia maka uno. Udumera panzizi useri wa kumachibese. Pajardini tercer congreso. Duzina almadia. Munzinde watete. Bwenani muzakari naife. Sabudu inu na Radio Musambike.
5: Makwando kupita piaka maku mashano na kibozi ya Radio Msambiki. Ndi mabasa pa kwecha, mpaka michini ya nzeri.
6: Leka mchirena.
7: Nzizi wakwa na pospos ushano na mapindi ya chimaku manai. Zasete oraji 40 minutos. Peno musafuna ku lembera Radio Mozambique bukira matsamba mwenyekido na nyimbo. Tsiwana kuti matsamba ni watiri kwa gulisa mbutu izi. Banka Corredor da Jizamash ya pa yangoni sata onse ku Furankungu distritu ya, ya Makanga. Banka Apata Mosiana ya Julio Axon Piri ku Chizromondo kwenye ku distritu ya Makanga. Banka Ndaipa Naiwe ya Carlos Simon Zuze musika wangwenya. Pa luani ya ulongwe distritu ya Angonia, banka Kudeka, ya mbuya William Abreu, chifupi na pa Doge Post, nse unenda kwa chena kunyartanda munu munzi nda watete. Banka Mandie, ya mbuya Cesar Abilio Xavieri, ku Mandie distritu ya Gurum, provincia Manica, lojinha de plásticos ya Adamu Chalimba, Munsika wa Kambindi, munu munzinda wa tete tukulonga chisa cha Matundu. Nzizi udasalira usho nga nyimbo mafala chusha mwali mpaka pa nzizi utandhatu pene ipo tinati tiza kupasireni mhangwa nchivira nanzatu kumaputo. Zombo wali kumanga nchunu. Makamaka pale na atikana, tino inge apale, makamaka pale na nsambo kubema zombo. Junu mwaponcha. Kuimba tikwene kukwa Mr. Njanje. Zombo walikumanga njunu.

0: Ndimo mwine nyakufu aradi Musambiki na yipyo ninka nkoma ino kikonseyo malongolo ama ikakali chipembo hapa maka mbalonga kuti kuna ale na kumanika nzuzuno alimipeta kala na maganizo kuti zuwa ya doka kumulane mangwana ndinsiku muna kwanisa kupitiriza kumenya peno ndi saraveja peno ndi nipa apo kuluza mzizi kuluza mfuma nyakufa radi Musambiki taina ipyo tiende mprovinsi ya Yansofala maka pa nzinda wa Dondo na chemere tene pano mamuna nkulu leyao valimba ndi mbalangazo na kuti tingabva mvalimba mafumu mwe tisakumbukira pia kale na kuti zomatu kale andu angaika valimba peno utse ayayaya tisati kumbusa pinangu pizinji
1: ana mwawana zao ta
0: ana mwawana zao alonga
1: valimba ndi dzoma ya tifa sena
0: ndi mwene na kuti iwa alonga ti kukoma kwa mbiripiri nkuwawa
1: ine ndavina valimba ndadya magasto kodi nzanga uvina mbo valimba
0: valimba ta uvina na kuti anthu alonga ti valimba ndi mbalangazo valimba ndi dzoma adakufunda kuvina achelera

0: poeta Daniel Forte.
1: Ukale uchesa wa Daniel Forte. Mbazinji tunzanga kuti asapata basa mbadiwala adzinza. Asapata basa mbadiwala mudzi. Asapata basa mbadiwala anapiana. Mbwenye adzinza asa mangambo ncheka kukumba kuti wa kodi jwa atoma kupata basa da ifembo tinonambo pa kutsamira sakanonga ntsakada mbodzi ngati ari kupata basa anango asonamba kukwirira anango asonamba kutsamira mbwenye Daniel Forte apakhalamba kuti alipo anthu anango ngabe kwanisa kupedza ngabe kwanisa kunyezera ntsakada iwo nambukadi pano kuenda Maputo bwerera akhalonga pati mushungwe kuna ananashi kuna makolosho shimoyo kuna mabanana ungabwera muno kuti ubwere na Shangara njiro muna makala iwe unaendade buka pano kuenda Maputo ungabwera pontho bwamwa pindo pasa lidzodzo
2: tambwe nkoma pinango pinachitika njokuti anango asakumbukira pia mangwana basieni ngabe kumbukira pia dzulo dzulo pechitiganji mbane dandifikisa pano panaini apo

0: Mwapichita imwe amai apa bawe ndistritu ya Mutarara mwatigadza makutu na nyimbo ishi ya kuria panu pa Radio Mosambiki nao mabasatu a nsanganiko mkwatu ndavukuti wadzana matsuka banda
1: ndaburesa matsuka banda
0: ndimo
1: mweni mwenyanku ira masikwa didi imwe anagumanika mboto za kusiana siana Ife angonda Radio Mosambiki wakati mabasatu awa sangani kuti sabwele sana nkunza nkunza na ife nolongefi maka kuti ndi masuka banda njamwana mbozi zinachi ndi Rosa Jose Rosa Jose ndi mwana dabaluwa maka chindio mbonyi mwana ushu akoza gangala adakwatiwa kubwela ku nzinda wa Shimoyo mwipida fike iye Rosa Jose kwenye kule akumandika kuti atikana kulu akula mbonye poka kala pa nyumba pa mbala chibabache pa chizungwa sulonga nditiu akala pene pale akumandika ambo na mpali mbozi akoroza pita na imbonde mbachitana mashika nkada nkada ngukumandika na mimba mwachibiso biso shu Rosa Jose apiona kutine mbala ya babanga pene penga kakutipana nguwa pena na maswache ana nipasa kuhipa ine mpedidi kufirana na iye chonjongwa yo mbakoza kuenda kaipodola mimba yo ikakaya nanda dzuiri pakubodola pa,
0: pa nyumba pati wache
1: pa pati wache
0: tende biatu
1: Rosa Jose pakuenda kapodola mimba eshi nanda dzuiri akumanika kuti ayakalapuza nepanga kuti titia ye, peno titiwe ye, peno nana ye, ine ndachitika tenepa, ngabe, nkodolo de.
0: Mwadzulu ni mwadzana, ni mwalero.
1: Ati.
0: Mwurungwa pansu na padzulu.
1: Patane. Pida chitika Rosa Zeze, mpya kuti, aza kala nsiku zingasi, ngukumanika kuti, mbale babashi nungatiu, aenda kublintuni kakula farango inongwa nkukwe chizungwe kufewa magogodo
0: ya maso
1: ya tau tau aenda kwenye kule nkukwata zungwe wankuruno nkubwela nae kuti watai ine ndabo jirambo macholijonga mba tipeni nkuku
0: tipemaba
1: pene pale mai akagumanika na baba sanangu Rosa Jose akalimuntu mbozi kuti iye akasenzeka byache asamvu kulonga kwao nde agumanika kuti aona mwana pano anafuna kupambana ndiye Rosae pano anamuna ipe ungamala kuikupula uchiti kuyocha ine ndikuenda mbuka chitambo surudu pangono nakuti ngufunga kwako basumana
0: sumana
1: idafike kwene kule Rosa
0: chamaba rai chamaba
1: Rosa Jose kuikwata mwana sikungidingira kwene kongabe
0: Yemba, sadziwa pika mwana.
1: Ya za tokota fila nunga manungwa vya jero.
0: Sha. Nguku ineyo?
1: Nunga nipa nwe ndiba.
0: Aha.
1: Nunga nipa nwe ndi.
0: Mba tende piatu, funo kuniseke sa watani gani. Tende piatu.
1: Kunufunu paso matensa watani mwantu. Tende piatu. Apo ya fika nzizu kute aje. Akwa teni nguku ile. Pa mbuto ya kujirantu ile.
0: Pa tebulo.
1: Pa tebulo. Ili kujiwa. Alikuja nsua kutoma ochwiri na nati yache mwana manungu sinchancha nchancha.
0: Iye Rosa maka.
1: Rosa Jose. Pefa mbata ni mwanawe. Ani manungu angangani ngundumu. Penu kutondoloku penu. Penu piripire penu.
0: Nibwere sereni ranzori.
1: Penu kasenzeka penu. Penu longuwa nomu nomu. Mwana gundulu kugona kugona. Matenda pinza. Pakuende tuone. Mwana toma sipeteka. Sipete. Watani. Kuenda kunyumba yungu mii, kuenda
0: nungu,
1: tanitani,
0: nsananga,
1: mnimba
0: mwanga,
1: nengho mwanga. Femba. Antu wata emba tipotokeni. Mwenda mbo, bachisambu china nguji, kubana unia hana, nyahana, harukoza tumburuza pionseni, kutika nsanyeni, anatalonge pionseni. Bwera, Ngota
0: tinenda kalongera pabuwe mwana usho. Anatipanga mphenje pete chite.
1: Azalonga, azalonga Rosa Jose kuti nipandi kagumanika na mphale mbozi ndi mphala njita mashikanga dankada ndava mbotepa manungu anga G apo ndagumanika kuti atani iye andifunga mbonya ndavirana kuti taena kuti ponyumba baba na balo baba kupesiana pyanga po wa mwanawe wachita pingasi. Ife tamara bwanya kale nsikuneda perfume huku mai ndachita kale mashikanga dankada ndajiga kawiri kusekera nkhuku kwatu aputepa ngachita so pana chibanya pepa viajero jo pina chita ni kama pepi
0: chibanya chachi nchungono kani yuku nyeze chibanya chachi nchungono salonga basi kuti undayandaya unachite mungu mangwana pina kusandukirani pia chita mwadidi maningi kuti utenda wadzirani
1: mwana chilo
0: nyaku usosa maka ushu
1: hey.
0: Mwana uyu achita uzende mai Rosa Jose pina chite mungu uzende babanu chindiyo huku akadikirambo kuti
1: afana jerembo
0: mwana ni njere mwanango sho
1: mwa ngasembesa chinchino kama
0: chinchino ngasembesa mwali
1: shi iwa
0: angaenda kubanja pagumaniwa
1: iwe
0: una vanthu nguru kuno
1: msambulirwa njinga uitswa
0: ivo avoni uno sambulirwa avoni
1: penomba ni hero
0: nkamwenembo ngono anayo munse utepa asaita godamira tunakutali kwene thangwi wembo mwanako wakwanisa kunsupporta mwadidi mpaka kupita mbanja ali mwadzulo ndi mwalero
1: sicho
0: makandiado matanthatu alikweko kudafunga iwo enda pasa chonjongwa ngamala aje ni chonjongwa pondo adaja programa si chonjongwa
1: athawa athawa aenda aenda
0: mai Rosa safunika kuti pagumaniwe pa munthu
1: funa kunchakacha aje afunguli mala
0: asakiwe munthu pino anachemera pontho chonjomba ule
1: anafuna kupizwa mbawene kwache safuna kuti apase zambukira na dzao
0: kine anatsomba
1: kutondola kupana ngumwana tetemera
0: wa achita mwadidi ngama tomansieni sumana zwiri ave mwadidi manungo mwachi mule tangunga chombeka ungalasika usakala mphipi yongo nzuru ledzu.
1: Kadi jo sazua kuti nkazi angataya. Nyato wa sewe na nani? Ndanda ngabuluko huku.
0: Ninyato ikulu.
1: Manungu ya saka njanja manungu.
0: Ni nko munga.
1: Nyeso msoro mbonya.
0: Mbwenye pangono.
1: Efi baby. Na atoka lini. Baby.
0: Mwana mai Rosa. Mba kususuka.
1: Kakamwe.
0: Tangwe. Uzendino unga zafika kuna baba chichindi huku. Baba yake natsukwala pikulu
1: kana. Wadipepe na kuradi kuvisa kupiva kwenye kukuchindi yoku.
0: Tangwe tiwache ushu. Anakwe ya ntoko zibasi kutapange babachi.
1: Waa.
0: Mwana nzako si wako bi.
1: Ngabe. Ngabe.
0: Mwana nzako si wako tae. Safunika kuti umujenge. Anga chitapia kupuwa mkwanika. Mpangiri babachi.
1: Sicho.
0: Pezi bi mangwano muna salapanyatu andimwe.
1: Penepo.
0: Tangwe mwana ushu apingiza panyumba.
1: Waa.
0: Iyembo tiwache maka babache wachuwiri ushu. Tiwache maka. Abambo pontu kufa.
1: Iye kapisa.
0: Chitayo achiba uyu.
1: Alonga kuti.
0: Nsikuneda kupasene nguku.
1: Nguku ile.
0: Ngamala nguku ile. Acheka ndiye pontu mwano.
1: Ndepo ati ndepo andansoma nguku. Ndepo andansoma.
0: Ndepo
1: andansoma nguku ya kocha.
0: Wa iye. Atoma uchesa nguku mbaenda kamenya uyu. Breaking ponda.
1: Kama kweko kuna mali mao setu, magedeku.
0: Ndimu zache, zamazi ungaifini yate kuikamula, kamichonde.
1: Mga, batimizirondo mpamfu ya nyonga.
0: Bai, muna basa kusokoro pandima, tangu kuba, abachitayo, abachitayo cha mwanache bao.
1: Kama bebo, ngumaliadu na nguku, apanguku.
0: Apanguku. Pana chiropa hapa mwana ushu mwana Rosa matenda hawa ungasenzika nao anakutuka mpaka kumpumbu matenda ni wawa hapa safunika pa inkulu na imwembo mukwate tsese muimangirire nzuru mugone pachepache na mainkulu pa nyumba gonani pachepache pezibi muna fesero mba muchitamina nawe
1: kajuwiri
0: tepa
1: ndala haba tangwina nkuku.
0: Ana tipawa. Ana balefi hawa. Tinga konda kualangiza mwadidi ya na hawa. Tangu ife pano ndifia sena. Aronga kari anamwao anazao.
1: Kakamwe.
0: Iwa buka chindio mwenda vira perishi moyo. Leka nyerezira kutiwe ndiwe ntewe. Ndiwe. kwekulu kuna atewe na ngombo. Iwe ndiwense na ubuka chindio kwenda kweku. Wenda katama kutuka karembu kunyumba kwa tiwa ako. Toweze pisa chitwa na asina.
1: Kaka.
0: Ngwe tiwache ndinse nambo.
1: Mm-hmm.
0: Onani basi. Mm. Mamuna mkulu aba chitayo. Hachiba chitayo mamuna mkulu tangwila nkuku.
1: Nkuku.
0: Yembo Rosa alasika tangwila nkuku.
1: Mm. Ya bilentuni. Ego bilentuni zee.
0: Nkuku. Watampeni.
1: Cheka mwendibo.
0: Cheka ndiye. Wata magedego. Kwa kamulira ndiye. Wata munyu. Pepo.
1: Kaldo.
0: Kaldo. Wonga. Wonga ta?
1: Wonga. Anobuda ku Zimbabwe.
0: Wonga.
1: Izuga.
0: Mwana ushu. Panyumba. Apakuwaza panyumba ushu.
1: Ife timbasi zambukiru. Ndukukona unasamba kepete.
0: Kule inangu. Ili gudu. Ili kusiku.
1: Ndukuyona. Timbasi zambukiru. Na kutini masuka banda.
0: Ha, ni masuka banda. Epi mpia kufe wambu ibi bina. Bina nensa vya.
1: Apu busheni njanga njako.
0: Timizira kweko. Kwa chikulu. Paya atomidi kila pangono. Pezibi anabaka hiri chitayo.
1: Mm-hmm.
0: Penu yu mwabakare. Tomadikira ni mpange ni mai panu panyumba padanga nyika.
1: Nditome bianga.
0: Ah.
1: Nditome.
0: Nila fungisi unasali. Kudasali lako.
1: Mbo.
0: Tende biatu.
1: Anyakuva. Mwavakari sambe. Shidaprekefi kwa mwana Rosa Jose. Adabalo maka chindio mizizino kukumanika kwa shimoyo. Pida chite mwapivakari. Mbo njipisafunika makamaka kutimpasa zombu kiro. Pene pi. Ndipindi pikuti pida chitika, piku chitika, pina tipiza chitike, pisa tambiwa. Asha mwale atu ayavuatu, pino anzanga ine, pika kalefi, kapitonga karibenepi, pamuti, wansamfu, kutonga nhangu ine kuti tipase uzabukiro. Pisa funika makamaka, nditeneba. Painkulu, imwe makamaka mudakoza kumanika kuti mukufuya mwana osho Rosa Jose, pisa funika kuti mubwe mfuwa ya kutoma. Mwalonga kuti adasali ya kunja sali ya michamu. Mwano shali manja mwano. Mangwana munatimu ipe. Mbunye mupaswe tumaka njira. Ia kwenda kapasa zambukiro. Pakati pa ungumi. Chinafuna anu ndu ungumi. Mpiamaso kuti mwende kansanyi mwanakazi. Mwakana ipansi. Mwakugwa mfuwa. Mumpange. Mbaani. Adakupasa mimba. Iye.
0: Mwana chiro chiro pa chida taiwechi. Mwana chiro wache mbani.
1: Mbani. Iya natia ntonye. Ngati pa awira tatwa nae. Anasangulambo mbozi. Ada koze konambo kutene. Ninga pumboshu. Wani jibidemu. Anga taida. Ancheme ni mpare. Mwakugwa mfuwa kwanu. Anabwela pere pare. Mpangeni undandanda onsene ni udachitika. Mbogumanika kuti mwanaka zushu. Ananya feru feru. Anga taida kuti ye. Tai. Ini ndasinzeka nae, mwajitika kano ngandifia na ngono, pene ni mwamuna nkulu, pene mbani, pepo, pisafunika mpekuti, mwananka zushu, apitu michingwa, pina pitu atani, ndi mfunzu wa antwa zinji, mbo.
0: Mambo nsendi sabirunga pano chitayo, hapa ndi chitayo jili hapa.
1: Pisafunika mpekuti.
0: Mimba, mezi miwiri mimba.
1: Pisafunika hapa mpekuti, musaki nyumba ya nchochi, na kutimunzi nda, zinyumba za njipa za nchochi.
0: Aha.
1: Zinyumba zibozibozi za nchochi mpia kubariwa kutimukende kalonge pire pide chitika pakati po untu wa anu po obale. Mpale anabwera, pire mamuna anabwera, tulangumachigwagwa, na kutensengu ngakunziwa, anabwera. Angafika pa nyumba ya nchochi, ana udindu onsenene kuti mukosi kundi kankulula. Piyombo pionseni pili pila jitisa kuti akozi mwenda kaja.
0: Asambe. Ine ndibanja kare.
1: Ndibanja.
0: Ine ndibanja.
1: Ah, ine ndibanja.
0: Mwapasile fuwa.
1: Ndibanja kupaswa fuwa mwukwa kamizwa.
0: Mm.
1: Kasamento obligatoria.
0: Rishi.
1: Pino obligatorio.
0: Walonga chizungu.
1: Ndika kabumba, ndika kalapa shipanda. Ndika buya Musambiki muno, ndika gumana Suzi. Kati kasamento.
0: Tepa wachimunya chizungu.
1: Onye bangono.
0: Wachitamadidi.
1: Kachitachecha unasangulambo.
0: Tende biatu.
1: Mbepo ungamala chita penepio. Ahie mpalushu. Anakosa kusasajika mba kulumbanyika. Mbonye panamwambo. Joa sakamba longa panu. Nisiku funa kuti mupiti michimba. Mpia maso kakamwe kuti. Ali atakosa kuna kabatumaka. michi mwanga tineshi tukulonga chitayo ana nzizi kuti asake pesi aichimere chimberesi achigwande nonga funa kulokonye mkutu mbonye chikali chingunongono
0: chikwane manjomu kuti uchirongerere pia mabawa da chitewe urunge pepo
1: anaza kwa ranonga pimiti weko kukonye nkano nga makuja nkuku
0: uwa taronga chimberesi ronga unu ronga uyu panu atipalitu
1: mwona unga chichola nkubwela nacho unga bwela nalonga kuti zilona zana ine ngana unalonga zina akubandala enipano nini ngana na jita tepa
0: anango kanonga duwalati kuduwala pili pina afunzi sefi pia kapia mtato manchino panu nazo nzangani kwezi
1: bloka chaka cha piku piku ili kumi na pitatu nsiku ya chinai ntanda ya muropi pakana nalero
0: chiri chiri hili na
1: ganga basi
0: wafunzisa basi
1: yaka maku mawini na pina angukunja
0: wachola chemberesi chako chiri manja niwe mkuchipukutira basi
1: mbloka
0: onezi yojo ndabweresa nyatwa zonse ndabwera za kupasirani tangwine panu ndikadaba chitayo chimberesi chanu nyatwa zanu izo
1: sicho
0: pere nacho pereke iembu mwana ushumai Rosa uyu anatambira chimberesi cho mwache mwemo achita zezenganjie
1: nguo
0: foya
1: manungu machumu balike vala kuti maboko saa
0: tai
1: ni
0: ulipi yako chitakwa takwa nonga muna kubalira mako chitakwa pepo, takwa mkati wachita kwene simbira foya basi zezenge mutambira chimberesi cho mache mwemu udakalapa chigua pansuo.
1: Ini podi kwa tabianga kare fromari una imenya sana
0: kwandika pia konsana imwemu mwapange mbutangu panango panango manikambu apale nango kuzunguza abambo basi yawe ni atimanu morada
1: pisa chitika. Tulonga kuti ale adagumanika kuti nyato eshi ya kakona kuiziwa penutani adakoza kuti
0: asajirana na iwa ale
1: adakoza senzeka nduli mzoku nda senzeka ambu ni mano nduli ndikabizu watai anampata kutabweza pere kichimberesi mbonya angafuna kutapiti michi mba yao yosenene anachita kuti pakati papimberesi ningapiti pida kuzekwe na katambira mai pachigua anakwata mbaina napi kusubi penundikasia penundi talimba penundi setse
0: chinchino mizinda umwantu ugona pamfada
1: ugona pamfada
0: huyu ne
1: ndi sona sabuka bure manungu aura
0: yasagona pamfada kunsi kwa mfada ko ikani pimberesi byanu byo
1: sona zana dona na shamola mabuka sozibere bwenu makurtina nambani pina kupeko
0: atkorsha
1: makorsha
0: pepyo
1: munga kwata pepire munga fika kusubi kule ntombo ya chimakamaka makuti munga kwata tepa ngufungula kasia tuku kumiso na pesanza
0: na pekwe mwadidi
1: munga maa piano dedede kwa tenu nguwano kule
0: ukunyole dikira chonjongo atani
1: abweruku
0: abwere
1: apuchidombo sugubwera ntegere kulikoti mwadipasa basa mwadipasa basa
0: odzanjunjunda
1: anjunjunda juwade
0: anjunjunda kufa pare ana chinchino angamenya mawui mabreki mponda na mweu kajirika hizi hawa asa tamangira njunjunda tangwe ndegrego usabuza
1: ungaza bwera na manyazo ndegrego kwa kapana maprova we
0: ngabe wafanayo
1: yubu nanga chitwa test kuguma no rikoti
0: wafanayo
1: ungaza no take ndegrego kukoti
0: zafunika kuti ukhale wakukwana
1: nakuti pepa sonyindira ndegrego
0: kupata michingwa ukhale ndiwe mamunadi
1: bezo ndi pasabasa
0: kairi katatu mbatulonga nsanganiko yanu tangu imwe mukubuza muri kubuza mukupichimwana pindu ipi tokufamba tani kai
1: kama chichira kubwani mabuya makulu ale mangono ngabwera vya songa kuti ana sakama kai kambolosa asakwe makulu
0: pieni pepe pe kumwe ipi to kupisia mbo kutule
1: iya
0: peno mumuri mudzi umwe chemeresani mbuyu magondolosi awa mutimizire pimbambo pezibi muna njunjunda
1: malavano ndagumana sagulisa
0: asagulisa
1: swadama akusozibe ndagumana kugulisa apo
0: dzana dzana ishi ndapita pia ngapa apa muno munzinda tete
1: muno
0: ndagumana mepai unango apa apa ati jende ili apa namfunza ninje tu achiswa uyu pana chiswa pana gondolosi ndata uliboma ninje tangu yana chinchino muno munzinda alikubuza na programa
1: kama solo gambo pondo ati alipo wakusuka mimba na nchini na mweni
0: anapedza zinji munu mbawangisi
1: Ndiye mukapene pale mungafika wana mule munenda kachita mwambo. Mbuyi pako pakati pakuchita mwambo pana malongero ache. Pana chitayo kufa mijeje madwali pepo munalonga mbonyi tumapitirwa chisikuti lero mapitirwa
0: kabodzi na kabodzi nyanganga
1: pacha tamalonga chizungu siku nkhabe siku inde songata
0: DSC dia now
1: sicho sicho ndiye mapitirwa chi
0: mungapita lero masiku anthu naonje zvino kuti hamu
1: kuzinyenda
0: balaka basa taito malero lero sichitatu lero
1: apo lero
0: mangwana chinai gonane manungoda tonhora rikani kupatana patana mugone pasanani nkodoro de iwe nankazako nchishano pitani pondo nsabudu gonane manungoda tonhora nditepo pindu byachi DSC dia now nsiku inde nsiku ngabe
1: tepo
0: apo mungachita nsambo na unyando ndipi maliredu ndipi maliredu muna nzunzunda kufo
1: mbonye munga mara chita pyo sine ni michingwa ngati nene ninga na matumburu sefi mapatiru ache mbonye muna sana mangawa sankulu mamba muna kachiru mudzi usha zafuna kutakozi kwekwe hapo mudzi achi
0: tiwanu ushu tiwanu weda kukwatani buka chindiyo mba muenda vila peri
1: zafuna kutakwe hapo mudzi achi ana kwe watani nanji ndalo ushu nzizi kachitika pende pindara dikira akonde kwa nakasinze kapontu kwenye patapata kazachi
0: iye kupidziwa kuti atome kupipata atambira pimberesi iye wanabuka mbo na chachi
1: anabuka na chachi
0: utakapereke mbo
1: wanda kapereka mbo na kachiru mbalamuka muende mbo manungwa kwenye gomanika na nchururu wa ndigreko munenda kwenye kule apu munga fika kwenye kule mboe imwe kwenye kapereka chimberesi akabuwe mbo na mastiku yuo anapita mbo nyumba mwao ambasanzaya sanzaya pinongefi kupita mbonde basi.
0: Kupita mbonde.
1: Kwewa mwuzi ache. Kutibangwa na kucha mwujerani. Penepo mwachipa nyama nyama. Apo malangizo mbanji makamaka nsasa nyanga.
0: Kodi anachinchinu hawa safunika pontu tia langizi.
1: Malangizo mbana na kupangene mbanji makamaka.
0: Nsambo no wakusenzeka chitandayandaya. Pasana zimimba. Taya piano. Usanzio ungumi achi no lalitani. Ada kupasa mimba ungumi achi.
1: Unazwika.
0: Unazwika bi. Penu anachi chifunye. Chagai vesida. Ujidzibu.
1: Simemu.
0: Salonga basi munga funa senzeka. Falani chibudu. Chakumasu kondomu.
1: Nde.
0: Kuti mutunde pizinji. Ane angada vala kondomu. Ne mimba. Ne matenda. Ada pasana mpapwa neo ha.
1: Isati komera. Ada sasa nechiri. Penu abweza kalimba ni Mosambiki penu. Alemba jetu.
0: Jetu. No yu jetu maka.
1: Azu alemba.
0: Apo jetu. Onani imwe mwapasana zimimba. Mwataya mwamanyengirirana mbatitayeni. Iye chonjongba maka osho. Hanga sinakufuna bi. Peno kupasa sida ukupidziwa.
1: Nkabe.
0: Mwende mutamange mwende nyumba ungu mwakapime chilopa jana.
1: Akashiti mpimo.
0: Peno mwapasana matenda mwamangiretu banjo.
1: Kadi upepa hapa manzizi na chito mashika nkada nkada mbakoza pita michi mkwa sinene. Kalipo mnafuna virani
0: ube. Virani
1: ube. Anazolonga mwanankazi. Kapuchino tepa muna ndisi ratu. Kati kwa tani viatu.
0: Tituka nile titimalise kuda salo. Buka pepo munga pereka chimberesi. Chuma chipereka indi. Munga fika mudzi. Ha sukulonga kutu ha ifepanta pereka kari chimberesi. Mwachipereka dikirani mwenichiru mudzi akwe mudzi achi.
1: Kakamwe.
0: Angamala anabweza kupangani. Anabwela na mulomu basi.
1: Kutuwa.
0: Sanza ya nipiano. Asalonga puchikulu.
1: Kutuwa basi. Kabasa atwale ya mala.
0: Asalonga tepo gani. Asabwea na mfuku ndiyeni.
1: Ochani.
0: Ochani.
1: Aliyono brentuni basi.
0: Anela brentuni kagula mfuku mbenda hapa sida. Ochani, nkulonga kuti ndara kunyumba kule, amala kupipata pia msoni kukule mkupangiza kuti
1: Tanzayani.
0: Tanzayani pia. Penu musafuna banja, mpiadidi muverane mumangiretu banja, tangbimwe buwa, mama kare kula wila na buwa.
1: Inde?
0: Ngama iye, amuswa ndiye ngama hui bawe. Ati mwana, ati kanakuru iye nkuhendiratu kanununa. Aenda kanununa ndiye ba chonjongbo.
1: Ana chindio anobua. Landa nyama za kwao.
0: Ungaja chita lengesa piara na kutapira kuzipa tapita pita pita. Kati matsuka banda newa kufuna pedza nana osho Rosa Jose. Buka chindio ngwenda kachita pya uzende ku shimoyo uvira peri.
1: Ndi
0: uzende pepe pede chite mwenana.
1: Ndi kembo fala kumalisira jo.
0: Aya.
1: kuna imwe makamaka na kala na bibi no kakama mukwata ana mbakala chimbiri mungono kuti mwana totuka kwa pansi mpya maso mkumbwinya wendi kunyumba kwao pezi bibi mungono